0: muhino kupangisa oba pick up oba kayongeza oba trolley no gisibe mabega so ekyo nakyo tugenda kituka konti buli lwo kikola ku kiduka oyino kuba ne class ya ka truck okota deke mabega so ekonako tujja kababulira bakaita e class e so norwesonga yo ino kuongera ku buli kiduka ne bobo ina class b oyino kuongera ko class be osobola okusiba ko trailer ye mabega etasusa kilo lusanvu mwatano nokusinzira ku kiduka kyobo ina obo kuongera ko okusinzira ku bunene n'obuwanvu n'amaanyi g'ekiduka ekyo n'obuzito bukiina okutwala kakati nti obubenje bwe buzze bubaawo mu ngeri ey'enjawulo wakati w'ebidduka eby'enjawulo ebimu abantu ne piki abantu ne gaali abantu ne motoka ezaalukale abantu ne zitwala abantu abangi baasi ezo coasters n'ebintu ebiringa ebyo so ng'ate era zitwaliramu ne zino trucks ezitikka ebintu ebinene kino kikwatagana nga kikatinga across nti bw'oba ovuga gaali oba piki tojja kwewala kuba kutomezebwa wa loole kubanga labakuna akabenje akamu nga traka giyite magulu kumi esanyizaawo y'abantu bantu bonna kumi na bana ne bafa oba n'abalala abalinga abo so abalala ne baba injadi bulungi nnyo ne babanga ddala balemadde ate ne babanga bajja ku lwamalwaliro ebbanga ddene ekyo kyennyini kisobolera ddala okubaawo n'olwensonga eyo buli lwe tubanga tubuulira abantu tukugamba nti kitwale nti osobola okutuuka mu situationi yonna situationi kitegeeza ekifo ky'olimu kyekikolerwawo kyekiriwo ne kondishoni yonna kondishoni kitegeeza ebiseera biyinza okukyuka bye tuyita adverse conditions ovuze mu nkuba ovuze kiro oyina sipiidi gy'oyina okuvugirako mu kivonga ekyo ng'okituuseemu ovuze wakati mukka ogubunye kubo oba mu lufu fog oba wano tukiyita kalenge ebintu ebyo byonna byonna olina obyegendereza engeri misinde ki gy'ovuga era n'ekidduka ekyo kikola mulimu ki olyoka okwasaganye bulungi nnyo okusobola okwewala obubenje kakati ekyo ndooza tukimaze okyogerako so twagala okugamba nti n'abaana bano betutwala nga bweri season jukira nti abamu bakyaliyo abamu bamaze ebibuuzo mu ngeri yanjawulo bonna tebamalira wamu abazadde babanonayo mu biseera ebyenjawulo ate tulina abalala ba higher institutions abamu ba university polytechnics abamu ate batandika butandisi era ojja kwesanga nga balina engeri gye beetaaga entambula eyo ne keya ey'enjawulo okozesa ebidduka ebyo babikozese mu bizisomba abantu ate byo ebintu byabwe babireetere mu ezo ezitikka ebintu ate n'entikka ebe nga yeegenderezebwa nti mulimu amasomero agamu nakati agakyajya abaana nga baleseeyo oba bakyusiza kilaasi ezo oba bakyaliyo kubanga eno second term ebintu ebimu tebabijjayo byonna naye waliyo abamu era ababijjayo oluusi nga tebalina we babisuuza na security yaabyo naye n'abo abakomawo entikka eba ennungi kubanga mu bintu ebyo bye emmotoka ezitikka kazibe za migugu ate ojja kwesanga na zino ezitikka abantu nga nazo zirina engeri gye zitikka ku katanda eyo ebintu ne bigulumira nnyo nnyo era nze nkimanyi nti bakama bange bwe banaabanga batuwulira bwe bati ku mikutu emirala giba gyegiri bajja kutulaga ku ntikka y'ezimu ku mmotoka ezo ng'olaba nti nno ebintu ebimu bisinga obuzito abantu abali munda mu mmotoka eyo ey'abasaabaze era ebimu biba bizito nnyo
1: kijira nnyo ne ku bannaffe mmotoka ezaabyo ezino ezanga eza drone
0: ezo zitikka abantu kigege drone kozitabas oba ebintu byonna wonna we bali abatikka ebintu kubanga n'ezo kezibe baazi nazo zibaamu ne buutu zaazo emabega ezo era oyina okumanya ebintu byotika oyinza okulaba nga kantu katono nnyo kakatoni kamu nnyo naye okimanyi nti kali kira 25 oba 5 akasawo kasukaali naye olina abitika mwesike mwawo katono ebigere n'ayingiza wansi mwesike mu katono naye ate biri ne bibanga ekiswa waggulu nnyo kati oli bw'abanga ddala otunuulidde technically kye tuyita center of gravity nga accident ezze n'egwawo emmotoka eyo bw'agiwetabwa ate ng'akoze manuva zonna ng'ayina ekoona lya negotiatinga ebintu ebyo bwe bitwala emmotoka eyo tebikomawo era efuna akabenje oba biyinza okuyiika mu kkubo wakati ng'oli afa emabega tabirabye Na kusaba la labulu
2: njimu. Nzikiriza tusoke tuumuli ya muko katono wano. Tusoke tujobu baka bunu. Awo wetuda wenyini. Watukwendo kubanga ate tutaandikiro kongero kulandaga kunteka teke yoro wa lero.
3: Omanche wetaga.
4: Ona!

0: Yabuza, yagamba. Mbomwavu omulaba ali enkoko either ngenkoko ndwadde oba yenga mu ndwadde.
1: Omusajja yaine ebigambo. Oyina okwebrandinga.
0: Wallahi kati ye yajjira awo. Abadde tagenda. Naye abadde
1: musajja. Naye waliwo omuntu nga ye alina brandi ye kati gwe otuna obulamu bwa muganda afe oyo. Ne bwabeera mubwetaavu tegeradde lwa bwetaaga. Ko tayagala mumanya.
0: Naye obadde manyi akaga Alex mukulu we gali. Zenagategedde amaze kufa. Katunudde mu bulange kati.
2: Omusajja osebo yagamba
0: olunaku lumu. Katunudde mu bulange. Ku bulange wenyini we gali. Ennyumba eyettegula eri awo.
2: Webali kwogera ku maka omusajja osebo olumu yayogera ebigambo n'agamba nti abavubuka nga mukyali baavu mwewala okuzimba amayumba nga mukyali baavu nga katusule wattu kansirubeerera. Ee yatwogera. Webali okuzimba ennyumba ez'okusulwamu ng'omukyali mwavu.
0: Alex mukulu abadde yakyawa abaavu. Mwuzi kuna wate tayagala
1: mwavu. Hile mwa kulandi, nisi wakala. Kaweka angabo tayagala mwuri. Kasokorotia.
0: Mzai maka ya buziza. Ogambo tia tino tayagala babu mwuri mwavu. Ishekiza na ikenjike nite uwe ya gala.
1: Anchi ichu.
0: Nene uwe ya gala.
1: Ani yeso kala shote tuba angala. Kuhu mwona lefyo ishe mga la ite ina yeso kala chokolachi.
0: Wachise.
1: Nukwani kwa mwumi ya ngamba. Nukwani kwa simu. Obama simo ngabo duwo bikwa tusafuna mtu ko kubira no mugala timpaye mtu kwala abiri ngatakubuza zaki diritinga
0: ne ze nango
1: nene
0: onene awe kubira sine ngama mpa ye 5 no mbuza zaki ngamba soko linde mpati obanye sigenda kudira
1: okitete de kimpe
0: right
1: of the world ngatoyine mtu ko kwenti mpaye akakadi
0: ngatakubuza zaki
1: uza ntikati mayatina mikwa
0: nze nanga samusaba sente no mbuza zaki Nga baka sidira kwa tunongenda kudia. Sida mku kubira. Okay. Ni mtu mkulu bagenda zinu na msuiti.
1: Febate la tuza nyamu faveyo. Faveyo.
2: Banda yivyo msate mkwa
0: mwenye
2: seno. Juna sana waluwa mchana ya sanze bayo mwenzi. Kati yako ze. Mbuyama zumu sanganage na namula vida dandu msajja ni mwenzi. Yako ze na dayo wakana akwa ataba na buruna na abata. Ni mwenye msajja na ajocha. Tuwebu zebu kurevi nilugana diyo msungu kutu mbizu kama nukama
1: zumu.
2: Sichamu ya kutaba anabe. Na abata. Na kuata ni muruka ndiyo msajja
0: na jocha
2: wabidabi
0: yabidabi
2: nekwe muso usungo wetu ndizo wetu kecha wakuru msajja vaye nze mjasika tono nyote
0: chukutu mraya kino kandi yeshi
1: wadi yina ndawa
2: yina
1: ndawa
0: omkazi na ye yabade yeta
2: ye yabade yeta
0: ni wakasa tanafa
1: masiru
0: omkazi ye yabatasiza
2: na yeto nakakati etukuru wangi yeto omkazi unu yabade nukusungu wa manju wala uri ya nze muka tono jasti ate
0: Kainzo kuwa sika tunonga chukole ndebanga nga mtele
2: si. Na yeye na chukusaba na muna
0: kutu. Na gama huli vio uruo.
2: Ije. Adika di jona uruo

0: Okay. Okay, bajita pale FM chukumi mumusamba kwa muzamwenda ekula eriyo muntu wabulijjo omwebale nyo mwebalire ddala gye musinziro gende masono kuba nti muwuliriza radio eno makirize balamuserekera musekisinga byonna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nze muzukulu wa jeja budda muzukulu wa kasira muzukulu wa kanana kayongo hakim mwana nzalwa yebukoma nsimbi nze ndiye mabega we mizindaro program bajita pa doctor ebira ebyabulamu era tusinzira ono tukuba tochi mu nsonga enene eziba zigenda maaso n'okubanga zitambula obuli awo ku saidi ebyobulamu tujja kusasira mwe mwena abafunye obuzibu oba abafunye ebizibu ebitali bimu naddala abafiiriddwa abantu bamwe bitalo nnyo ddala tubagumya nti twava eri Mukama Katonda era gye tulina okugenda maaso n'okubanga tudda so ng'ate nammwe abakosefukosefu twongera okubasaasira ssaako n'okubagumya nti mugende maaso n'okuba nti mufuna treatment buli kimu kijja kuba kitambulira ddala bulungi ku saidi ebyobulamu tusaasira abali malwaliro ga gavumenti n'abali malwaliro ag'obwannannyini nti banange mugende maaso n'okubanga mufuna treatment mu abalamu abakyalimu olungubanguba oba abakyalimu agasobola ogenda maaso n'okubanga gatambula banange mufune akadde muwube kooko olubu lw'ekigere mu malwaliro mulambule ku balwadde oba oli awo bona alambula abalwadde abo ojja kwongera okutegeera ekirabo eky'obulamu kyolina osobola okgenda kunoga nti leero kanambule ku balwadde ba accident leero kanambule ku balwadde ba mukenenya n'abalwadde abalala bonna okubaoliawo abagwa mu ngeri ezitali zimu mu studio zimaze okwegatwako dokita amaze okuba nga atuuka kamusabe ababuuzeeko n'oluvannyuma tulabe we tugenda okuba nga tutandikira okay dokita njja kukusaba obuuze ku bantu
1: neyanza mwami Kayongo okunkyaza ku maloboozi ga Pearl FM bannaffe abatuwuliriza olunaku lwaleero mbabuuzaako yonna gye muli nti mwasiibye mutya nange era kankwegatteko mu ddoboozi lyerimu nsaasira abo abafiirirwako ab'enganda zaabwe ab'emikwano era naawe abagonvu abali awaka oluusi abamu babeera wanawaka nga tebasobodde kufuna sente zibatwala mu ddwaliro abo tubasaasira nti mungu abasobozese okufuna akasente bagendeko mu malwaliro bafune obujjanjabi naawe abali mu maddwaliro tubasabeera mungu abateeremu obwangu abawonye tutera okugamba nti waliwo eddwaliro limu ligamba nti we treat God heals nti fe tujjanjaba mungu yawonya era tusaba mungu abateeremu obwangu bawone
0: amina ya rabbi
1: yesebo
0: okay tweyanzisa nyo tweyanzege oyo Dr. Ambrose bitambula bitya sofa
1: mungu akyatulungamya bulungi akyatukuumye buli kimu kigenda bulungi sebo yesebo
0: tugenda kutunulira kuki olunaku olwaleero
1: tugenda kwogera ku bulwadde obwa sukaali bwobawe obujjukira omulundi ogwasooka bwe nakyala wano nakugamba nti nze nsinga nnyo kwagala kwogera ku ndwadde zino zetugamba zanantawona ezitawona ezo oba tuziyite chronic diseases
0: yes.
1: Naddala nnyo ezigwa mutuluba lyetuyita non-communicable diseases omanyi waliwo endwadde nga teziwona naye nga ziri communicable obanga osobola ogisiiga omuntu katugeze nga HIV HIV eri chronic tewona naye eri communicable osobola ogisiiga
0: omuntu
1: naye kati waliwo zino zo teziwona ate tosobola gisiiga muntu bwebe okukutte obeera nayo kati mwemuli endwadde nga sukaali mwegwa mweri etturuba eryo ate ezo endwadde ekizifuula ekyenjawulo kiri nti ebiseera ebisinga ffe ng'abantu tubaako na kyamaanyi nnyo kyetusobola okukola okuzeewala ate kati engeri gy'ensi egenze ekula zigenza ate ne zifuka ezensonga ennyo kubanga ezo ndwadde zirina engerejeze ekuusa na butya ensi bwegende ekulaakulana kubanga zaasookera eri mu bazungu naye kati ate bwe zajja wano abamuntu batandika okulowooza nti zaabagagga aba balina mu kasente naye kati ate kizenga kirabika nti za buli omu ate zezinza okutta kati bw'ogenda n'otunulira mu nsi yonna saawa zino bw'otunulira ku bantu kumi abafa bw'ogenda n'otunulira omunaana abantu kumi abafa endwadde kubanga bwe ngamba abafa oyinza okulowooza ne kuba accident nedda twogera ku bantu abafa malwaliro lw'endwadde ogenda n'otunulira munaana ku abo ekiba kiba se kyekuusa n'ezo endwadde ezo endwadde ezo zenantawona ezo ku kumi abafa omunaana bw'ogenda ne bwetunula ensi yonna kitegeeza ki nti ezo endwadde kati zeefudde ekirala yes sebo
0: okay tweyanziza nnyo tweyanzege Dr. Bigirwa wakati nga tutunulira ekirwadde kino ekya sukaali nga bw'ogambye bano abatali ba nutri okwogera olina engeri ba nutri olina engeri akagakotera okukozesa ak'oluzungu akategeeza mmwe abaakuguka mu bujjanjabi obw'endiisa buli omu abyogerako bubwe abekisa bali abalala babyogerako bwabwe kakati buga nti kyetugenda okutunulira olunaku olwaleero kyanjawulo ki kyetugenda okutunulira Dr. Bigirwa
1: kakati nno oyogedde ku nsonga eyo nti omanyi ekintu bwe kijja nga bwe kifuuka ensonga wabawo obuzibu obusooka obuzibu buba nti ekintu bwe kijja nga kifuuse ensonga abantu bakibuukira bangi ne batandika okukyogerako ne bakikozesa abasinga ne bakikozesa okwagala okufuna ensimbi kati ate ku luno bwe kituuka ku okujjanjaba endwadde nga tukozesa ebyendya kuzijjanjaba n'okuyambako okulaba nti omuntu awangaala n'endwadde kati abantu bakitegeera nti kati kigenze nga kifuuka ekyenkizo kati ekyo abantu bangi ne bakola ki ne bakibuukira kati era nga bw'olaba era nkuzeeko katono mabega nti olaba ne siriimu HIV bwe yajja kati baaliwo baasooka okugibuukira nga bagamba kati nze bano nkusabira bano simanyi bano ab'ekinansi
0: ogwo muteego
1: ogwo muteego nze nja giwonya era bangi ne babifiiramu okutuuka nti abasawo bajja ne balungamya ne bagamba era ne juice ndowooza walaba ekiwandiiko era kyogera ku kintu kyekimu kale eyo nga tuvuddeyo nti ne mu nsi janjaba ene y'okuwangaaza obulamu oli ng'alina endwadde oba okutangira endwadde nga tukuusa naddala nnyo ebyendya abangi bagenze nga bakibuukira era bw'ogenda n'otunulira ku mitimbagano ogenda okulira ngaoli agamba tolya kino era ogenda okwesanga abantu nga bagamba naye ate mmwe mutugamba olumusi buli kimu kye tulya kirwaza kati ffe tukole ki tulye muddo nga mbuzi tukole tutya so ng'ate nga muli mu gaapu so kati olwaleero tugenda tunula endwadde gye bayita eya diabetes eyo ndwadde kubanga ekigifuula ekyenjawulo ndala nnyo bwetuuka ku byendya nti kinene nnyo ng'ogyeko ku ddagala ly'abasawo lyoba wakuwadde mu ddwaliro lyojja ne tukuwa mu ddwaliro butya bw'ogenda okuwangaala naddala nnyo mu byendya bikwata kinene nnyo butya bw'ogenda okuwangaala n'eno endwadde actually nyinza okugamba nti endya kyenkana ejja kuba ya mugaso nnyo n'okusinga nerina eddagala ly'ogenda okukozesa
0: lyogenda okumira
1: kubanga bw'otakola ekyo ne bw'onaalimira otya kati ate n'osigala ng'olya nga bw'oyagadde sukaali egenda obulwadde obugenda kuyitirirako bw'onoona ebitundu byo by'omubiri nga ensigo nga amaaso wesange ng'ofuna waliwo kye bayita diabetic foot nti oba ofuna akawundu we kati ku kigere kivunze bakusazeeko okugulu kubanga bimwe biva mu ndwadde eyo bweba eyitiridde oba kyetuyita complications eza diabetes kati diabetes erinamu ebika bibiri ebyenkizo bimanyikiddwa ennyo waliwo emu gye bayita diabetes type 1 ekyo ekika ekisooka kitera kubeera nnyo mu baana ekyo tekijja lwa butya muntu bwawangadde waliwo kyetuyita autoimmune nti kijja buzi nga gwotosazeewo kubanga kati olaba ng'omwana juzi waliwo omwana gwe bampitira nga afunye obulwadde wa myezi nwe mwaka gumu mu miezi mukaga ngafunye obulwadde bwa type diabetes type 1 obwo rwadde obwo bujanga ngawe ngambye nti buli mu luzungu tujita autoimmune to mubiri gwonga gwo gujja ne gwe ne ngamene gwe rwanisa ne gwonona buli obutafaro obwo mubiri obusangibwa mu kirulu kyomubiri kye twita pancreas obuleta gundi insulini obwe kirungu kyamba ko omubiri ngere gukosa sukari kati ne wesanga nti obubiri tegukyasobola ku kufulumia cha chirungo cha insulini oba ekikuluma ba pancreas tekyasobola kufulumia insulini eyo niwe sanga kati ndi oli afunye obulwadde obwa diabetes type 1 era osangira nti oli ye agenda kusigalira daranga ali ku ddagala lye tuyita insulini nga lye limuyambako kulaba nti asobola okulya sukali netayitirira kati ate eyo tuveyo tudde ku type 2 eye esingira daro kubira embi ate neri nayo mbi naye eno yesingo kubira okuba mu bantu
0: yesingo kuba
1: yesingo bungi mu bantu na daranywa ate kati ja mufa abakuru mufa abantu aba

0: Wabula bama kagange katiba sani fokuwale tuwazule chizigo cha mlonji habo perfume petroleum jelly. Chizige chikole wano kwe gendeleza no mkwano mwonji. Mubibale vya butonde ne chitekolu susunga luguvu atenga luwewevu obudde wona. Chiri mumaduka gono kwe torole gwanga. Mlonji habo perfume petroleum jelly che chizigo cha avalonji.
1: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gagano endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ataali mwaka wookenni mwakalungi okuzaama eri engoyezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
2: Umwako guwede, wamalirizo kusereke msilo vya shukuran bebizi ho. Echife chilabirira abana, abataina mwasirizi. Na yolo gendo lunoteluna gwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Wegate kuanyo muzirimurani, bili abirimu mukaga. Wansuwa mulamu gugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebizi ho. Okuduka, kwa angine kuzo mweza abiri. Umwezi ogwo mwenda, umwaka bili abirimu mukaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechi. Nomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwale esatu joka. Obi mitwale biri ne chitundu, gwa linari city ya KFC.
3: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
2: Anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Palu FM, anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Duko uluo ulamo, duko uluo shukuran babies wa administration block.
4: Buka wali aba n'olugendo kyavudde ayinza okubanga akwesimisa kate mututumufu ayinza okubanga yalikunga nayo bwoli tewasobola kubimanya wadde okubitegeera alifunga bulijjo tukuletedde program atakulaba
5: kati no mbiseera ebyo myaka gwa 99 kutandika ku nkomerero ya 98 okwata kw'abasiraamu okw'amaanyi kwajja
6: atakulaba kati gwe wuno oti
5: atenda wona era nzija bwetyo ne batucyaje nga tuze mwaka mulamba emyezi esatu nempita bakyalabanga kumagamba mu jinti manne obusibe bw'engenzeemu atasobole gumikiriza
6: afumbire
4: yongera okutegeera ebikwatagana ku muntu oyo gubadde tomanyi ng'akutottolera kyenfudde we buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa nnya paka ssaatano ez'ekiro tugiswa.
7: أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا في نمور زوا فمرون جواجكم مسام بكتوني زمان دا بال فم ناتي مكواني ريزان يو مكاجمي لك فم برنام يا فينو أتاكو لبا برنام يا فاتاكو لبا تبعتو نولي دا إيو إيو زبيتا مبان توابين جاولو abakulembeze abawalimu abakoze ebyanaggono mu nsi muno ey'obusiraamu ensi Uganda n'ebirala bingi tukwebaza okuba nti oba mugubirizi waffe tubeera n'abantu ab'enjawulo naye mu kaseera kano newe twasembera yaawo mabega kaawo twali tukyagenda mu maaso ne mukadde waffe mukulu wetwali ly ekisaasi ate ssentebe wakulu w'amatwale embanga kiteereziza bulungi Sheikh Jamil Muwonge ovaali ekisaasi Naggulu nga tutunuulira ensonga nyingi naddala ezo ebyafaayo bingi byetuzze nga twogerako ebimukwatako ye ng'omuntu ebigatta n'abantu abalala ate n'okusingira ddala gwe atulaba oba atuwuliriza biki by'osobola okuba nga oyigamu mu nteekateeka y'abakulwana biki bye bayiseemu banyanze kalungi yahaya musafa mukutu gwa 17 9 pal fm nate tukomyewo tugenda mu maaso n'okwejjukanya ku nteekateeka n'ebyafaayo atakulaba ya kunyoma Sheikh Jamil ono abaddeko mugonvugonvu ennaku ezo naye Allah tumwebaza nti amukomezaawo nate nabanga akyasobola okuweereza obusiraamu asobola okuweereza umma n'ebirala bingi kale sijja kuba nga nkulwisaayo nja kusaba abeere nga abuuzaako ate tahula la baasa tujimusomere tahula la baasa Sheikh nzabale usobo otoye kusalama kubatuliza
8: banayuwana banange mwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
7: wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatu
8: okusooka byonna nebaza katonda atuwangazizza okuva lwe twali wano okutuuka olwaleero nandibadde tulina obulwadde naye nga tukyali balamu tukyayogera
7: alhamdulillah
8: ekigambo kikulu nnyo munsi muno olamu okubaawo neddoboozi nga lisobola okubeera nga lituuka mu bantu katonda bwaba akikuwadde oteekwa okumwebaza
7: alhamdulillah
8: nsaba katonda atwongere amaloboozi gabeere nga gakyaliwo
7: amiina
8: n'obulamu obulungi n'embeera ennungi mu ggwanga muno bwe tuwangaalira mungu atuyise mu bizibu byonna ebirabika mu nsi muno n'ebitalabika saba byonna atubiwonye kubanga ye nannyini byo bannayuganda bannange ekimu ku bibiri ku bintu ebyonna ebibeera mu nsi biyina ebyafaayo n'omuntu ayina ebyafaayo n'ensi eno eyina ebyafaayo n'olwekyo bwe tubeera mu nsi
7: muno
8: bwe tubeera mu nsi muno tuteekwa okuba n'ebyafaayo ebitonotono ebiyinda yinza kuggwaawo okutuusa ensi eno lweriggwaawo ng'eyina ebyafaayo bingi kyenkakasa nti abantu abaatandika ensi eno ebyafaayo birala n'abazzeeko omulembe omulala n'abazzeeko n'olwaleero kaakati olwaleero naffe abali wano abawogera omulembe gwaffe guno gulina ebyafaayo bingi naye tusaba katonda ow'ekisa ekingi atunyweze mu byafaayo byaffe ebyo ebirala bye munaawulira n'ebirala bye mwawulirako ate eri kyokubiri nga sheeku bwayogedde neebaza katonda ekiseera kye mbadde nga ndi mulwadde na okubeera ng'ate asobodde okumponya ate okuwulira ku ddoboozi lyange nammwe era neebaza katonda ow'ekisa ekingi eyaleeta abantu nga ndi mulwadde okujja okundaba mu ddwaliro gye twali e Mulago okubeera nga bonna mue bajja baleeta naye nga buli muntu tamanyi nti obaoliawo n'akomawo naye obuyinza bwa katonda naku zaayitawo ntonotono olamu ne bukomawo era neebaza nti alhamdulilahi rabbil alamin nzizaako okwebaza omwana wange muhammadi nsereko eyakola kyasobola kyonna kubeera ng'ayina abasawo bayafuuna ne tubeera nga basamasawo bajja mu bungi ne bankolako naye naabeera nga ebintu byonna bye twalina mu ddwaliro byonna yabikolako omungu amusasulemu obulungi n'abaala bonna abajja mungu amusasuleko obulungi nange era mungu ansansire mbeere nammwe okutuusa ate lwananzijja mu nsi inshaallah taala neebaza sheekhe kalungi ono kubeera nga badde azirikiza buli kaseera tuddeko ku mpewo namugamba nti tujja kuddaku naye embeera etendaba kuteerera bulungi naye bye munaawulira mu mboozi yaffe ebirala ebitabeere bulungi mujja kumanya nti embeera tendaba kuteerera mungu ajja kugitereza
7: inshaallah
8: sheekh kalungi kiki kyolabye olwaleero ng'obadde ojja okuva ewamumwe
7: ndabye ebintu bingi naye okusingira ddala nti tuli mu nsi ennungi bwogerageranya n'ensi endala mu ngeri ey'ebyobulamu n'embeera y'obudde n'ebiki ekimu ku byengera eby'ebbeeyi so ekyo nakyo ndaba Uganda tuli ba mukisa ogwenkanidde awo
8: alhamdulillah
7: amiina
8: era mu ngeri y'emu olaba nga byolabye olwaleero tusabe katonda ayongere omukulembeze waffe amaanyi n'amagezi okubeera nga ensi eno agituusa wagituusa ate n'abalala bagisanga nabo bakwatirewo be batyo nga bwe kifaanana kati olwaleero ssebo mu mwezi guno gwa Rabiul Awwal simanyi nnaku za mwezi n'abawo ddi 12
9: Ekumi nebili zabili awal.
8: Walu akubili. Abantu balabikanga bazeyo. Munkole yedde yokujaganya.
9: Yokutaganya kyati.
8: Ennaku 12 ozatuukanga wano edda. Abayindi abo bonna bamaki. Twavanga ku muziki kyawe nakasero. Ku nnaku olwo ennyini. Ogenda okuyisa ekivulu, okuyisa ebivulu wonna. Mu kibuga muno. Nga tugulumiza amazaalibwa ga Mukama waffe Nabi Muhammadi.
9: Sallallahu
8: alaihi wasallam. Twavanga awo tuuka ekibuli. Twavangawo 10:00 nga tumaze okusala asiri. Ne tutambula ekibuga ekyo kukibuna. Naye ng'ekigendererwa kyakyo kwali okumanyisa abantu nti oweekitiibwa Mukama waffe Nabi Muhammadi azaaliddwa Katonda guyawe omukisa n'emirembe okugireeta mu nsi muno. Naye olwaleero nno waliwo ekitaaliwo luli.
9: Kikirwa.
8: Ekitaaliwo luli kye kigambo kyonna omuntu kyawakanya oba kyalowooza tekyandibaddewo mu busiraamu. Naye abalala bakisemba kiteekwa okugira ki okubeerawo kuba n'ensi zonna endala zenna.
9: Wano ewaffe abenda gulube nkyamanyi abakyakisigaza. Simanyi oba mwakivaako namu.
8: Wano ewaffe kiki?
9: Negulube namu mwakivaako nga tukitegeera.
8: Naye ndowooza Mungu akkirize tufune enkola yaffe erabikanga egulumiza ekitiibwa kya Mukama waffe Nabi Muhammadi nga bwe tuli era bwe twalagirwa okubeera nga Mungu yamugamba nti rahmatan lil alamin. Musaasizi wa biki?
9: Mu nsonga yakusaasira wa Mungu ebitonde byonna.
8: Ebitonde byonna. Kati olwaleero luno abantu nga mu nsi endala beetegese bayisanya bivulu ng'olunaku olw'12 zonna bakutuuka naye enteekateeka nga weri bwetyo. Kati kyekigaana wano ewaffe okukola ekivulu ebyo byonna byonna n'okulaga ensi eno nti Mukama waffe Nabi Muhammadi yaweebwa ekitiibwa mu bannabbi bonna era yakomereramu mu bantu bonna abazaalibwa nga balina ebitiibwa naye Nabi waffe yagira ki?
9: Yakyasinze.
8: Era tegenda kubeerayo kitiibwa kya muntu ekisinga kitiibwa kya Mukama waffe
9: Nabi Muhammadi.
8: Naye olwaleero abantu kyekyabaleeta okugayaala n'okubeera nga tebakyakola nga bye njogedde ebyo. Okiraba otya?
9: Anti okusoma kwekasa kweyongera n'ebirala bigenda biseseetuka.
8: Ng'ennaku bwe zigenda.
9: Ab'ennaggulu n'abazzukuli bemanyi abaasigaza ku nkola
4: eyo.
8: Ate ekyokubiri.
9: Ennaku z'omwezi zijja kuba lwakubiri, zijja kuba lwakubiri. Lwakusatu.
8: Ku gavumenti eyaliwo y'abazungu ennaku 12 abantu lunaku olwo baalutuwanga okumuleeka. Nti kati tetugira ki? Tetulukola. Naye olwaleero basi simanyi bulungi.
9: Kati buli omu akola kiki?
8: Byaggwawo. Osuubira nti birikomawo?
9: Tilka Mungu yagamba atya? Tilka qaumun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kana ya'malun.
8: Oba mulimulime kubeera n'ebyago.
9: Mulimulime n'ogwago.
8: Mashaallah. Kati katukkirize nti omulembe buli mulembe ogujja gulina ebyagwo naye n'omulembe guno gukyakola enkola erabika nti mutume waffe sallallahu alaihi wasallam bamuwa ekitiibwa nandibadde tebayisiriza kivulu bamuwa ki
9: ekitiibwa ate ng'ekitiibwa kisinga okuba nga kya bbeeyi kugondera bye yajja nabyo n'okweziyiza bye yaziyiza.
8: Okwiteeka mu nkola.
9: Okuteeka mu nkola. Okay, 107.9 FM ketuli weebale nnyo okubanga okyagenda mu maaso ng'okyatuwuliriza. Tuli mu program Ataakulaba, nkyali Kalungi Yahya Musafa natini ne Sheikh Jamiru Muonge omukulu twali lye kisasi.

0: bwangu ne kati olwaleero abeeza tebalina bwangu obwo batambulanga batambulanga okuvaano Kampala nebagenda Butambala nebagenda kutuuka paka Masaka nga bagenda basula mu bisule bwe bityo naye nga abagagga be babaaniriza gamba nga olwaliro bw'onoolaba basereka baasomesa ebintu byonna nga bateeka okubisomesa naye nga tebirina ntambula yaabyo mungu n'abayisiza abagagga nga Haji Kasule gw'ologeddeko
1: n'atambuza eddiini
0: aleeta eddiini waffe eri eriyo Ayubu Nsibirwa seeka yajja n'asomesa eddiini n'asomesa
1: Ayubu Nsibirwa waawa
0: Ayubu wesi wabukotaawo
1: webukoto
0: webukota
1: Nsibirwa
0: n'agamba nti ettaka liryo nteekeko omuzikiti
1: gwekuliwo ogwo
0: ogwakasozi wekasozi kebukoto
1: kebukoto
0: nebateekawo omuzikiti akati seeka n'abeera ng'ayingidde mu muzikiti okujja okusomesa naye ng'ani agutaddewo
1: mugagga
0: mugagga era bw'onoovaawo ojja kujja wano e Kampala mukadde ogwali dina
1: adina
0: adina siyali mumwalimu
1: yaguzimbawo atya
0: yaguzimbawo lwakusiibanga kuba yali musajja mugagga era abantu baagendanga ewa ngaali dina akyaliwo batunyumiza ng'akyaliwo nga buli jjuma agaba sente era yali ataddewo n'enkola ye ega nti buli musiraamu yenna nga musajja oba mukyala n'amala afa ogenda bugenzi ku dduuka
1: nonakyesanda
0: noyeyo esanda ngaojja bujja buli
1: mungi
0: yali muduuka wa mu Kampala ogenda bugenzi ndifiiddwa mwana wange nga bayuza sanda abazukuwa naye ng'ali dina yagiraki yasasula kati kwogatta kibuli kibuli amuzimbye okutuuka olwawoleraawo simuwalimu
1: simuwalimu bamutandikawo ali amutandikawo kibuli
0: kibuli yamutandikawo omulangira Haji Badru Kakungulu
1: Haji Badru Kakungulu simuwalimu
0: kakati ng'anoonya abasiraamu banaabeerawo batya
1: banaasoma batya
0: banaasoma batya n'anoonya byombiriri n'anoonya ebya Qur'an biteekwa okubeerawo n'anoonya n'ebyensi biteekwa okubeerawo era emizimbo gyonna olwaleero egiriwo n'abaana kati abagenda basomesebwa bagamba nti tulina ebintu bimeka
1: bibiri
0: eddiini naki
1: n'ebyensi
0: n'ebyedduniya kati ebyedduniya ebyo byebeera ku bagagga yabe baabitandika okubeera nga biyingira mu masomero n'olwaliro kaakati ettemero etaliimu byansi abantu tebaagala kutwalayo baana baabwe
1: kekibigano batwalayo kiki
0: najja kusanga n'awaala wonna ojja kusanga n'embaale waliyo abagagga abaateekayo ebyo byonna jagaa ne Masaka waliyo abagagga n'embalala waliyo abagagga awatali mugagga omwalimu tayimirirawo tayimirirawo kyova tugamba nti bonna basomeseza bonna bakozi naye ate abagagga bayiseewo nnyo
1: bakwatagana ne hadisi yomubaka waliyo aswabe yajja n'agamba nti zahaba ahlu dusur bil ujur
0: bagigoberera nnyo nnyo nolwekyo kakati naffe gyetukozesa otoba na mugagga kati olwaleero wano tuli wano ku mpeweero mugagga
1: mugagga bebaaye tutwekewo lediyo
0: tetwandibaddewo ngani mwalimu nojja kulaba wonna wetubeera omugagga ateeka okubeera ng'ali kumpi ne sheeka omugagga bw'abeerawo sheeka asanyuka
1: so eddiini ebimu ku byagala tulaga jjajja nti eddiini eno etambulira wamu n'abagagga
0: etambulira wamu n'abagagga
1: osobola okutambula ogenda
0: era kyoba olaba nti okugaba kuno katonda keyagamba okugaba gamba nga zaka
1: khudh min amwalihim sadaka
0: kintu kyaki kyabagagga oba tolina byanfuna tojja kusiibulula muntu
1: wali
0: onomusiibulula naki tojja kufuna kyomusiibulula naye zakkana erimu emigaso mingi nnyo nenga ekwata kuba ki kubagagga kati ndoza waliwo nawulizanga oyogera nti omuntu ataweza kakadde nebisobamu watawanira bwerere okubagagga esizaka
1: esizaka basigenza muswadaka
0: aha swadaka ali nolwekyo omugagga wabeera oba omwalimu wabeera ateekwa okubeerawo muki
1: abagagga
0: omugagga
1: okay kumi mumusambu katonyeze mwenda pale FM kwetuli seka munga tulambulira obuweereza nga bwali wadde butambula obusiraamu tebusobola kutambula kujjako nga n'abagagga namwe mukozeeki musitukiddemu ab'ebukoto atubuliddeyo Nsibirwa n'omulimu gwe yakola era yazimba omuzikiti ogwo Nsibirwa yazimba omuzikiti ogwo ebukoto
0: era ndikatinyawaawo n'ettaka
1: nabaawo n'ettaka
0: ndoza yikanga asatu bannakitundu nga aliwadde basiraamu
1: era omusiraamu yawayagala wasimbawo esomerawo
0: kati ojja kusanga abawaddeyo nga baseeka nga waddeyo ettaka nga ettaka oba okisomero eri ku mali mu high school seeka yaliwaayo eri ku mali mu high school ojja kusanga nga ne kyanja
1: Chanja masjid.
0: Jamba yali waaye ettaka naye nga yali sheeka yeerekereza nayingira mu kifo ky'abasheeka naye ng'ate nga muki nga muwalimu ojja kusanga nawala weewatu alina abalina okuwa
1: nawulirako ezasoha nti ne kakiri oyo omugagga yawaayo oba omusajja yali wa mmere
0: kituufu akati mu ngeri yemu nti abagagga bwe bafuna abawalimu abalungi basobola okubakozesa basobola okubakozesa
1: ani yali muwalimu wa kasule ani yali muwalimu wa kasule
0: maama we
1: muwalimu
0: muwalimu wa kasule anyuga yali mukoddomi we juma muluya
1: juma muluya
0: juma muluya yazaala omukyala azaala bakizza
1: juma muluya yazaala omukyala azaala kizza
0: abaasi babaasi babaasi muluya bonna bonna bonna bali ttiimu yaani ya muluya n'olwekyo fenna nga tutunuulira ebyafaayo ebimu nti bwayiise teyandibaddewo nga kasule taliiwo
1: allah amuyisamu kasule ono
0: allah akubalo n'amuyamba n'akola enteekateeka ate nga kasule ayagala nnyo ngaayagala nnyo ngaayagala nnyo ogamba nti tuteekewo essomero tuteekewo n'omuzikiti anoonya abaalimu era yagezaako gamba nga yagezaako okukola lukalu
1: nnyo
0: tiyali muwalimu juma muganda wa sheeke kasi mulumba okukola lukalu ate waliwo muganda we yali nga muvuzi wa mmotoka n'agenda ettoolo eyo n'asanga abaalimu nga banyina bamasheeke abasomesa oluwalabu olulungi ddaladdala okujja agamba muganda we naagamba nti tukole essomero naagamba nti sooka ogende emakka neyebuuza ku balala nti akoze essomero nemakka bakyabasinga asingako obulungi naagamba nti asingako ofuna amumeera naye empeera esinga mu baana abakoze emasomero kubanga gagenda kukuŋŋaanya abantu bangi naye hijja yowekka kati musajja oyo n'akola essomero era n'aleeta abawalimu yabasasuliranga mu sente ze n'abaana abaalinga ebukalu nga walya ku mmere ya juma tamusange lwakubanga ayinaki
1: ayina
0: sente
1: okay
0: ajja kusanga n'ebirala betunaaba tumungubatubadde ngaabaalimu si baabikola naye nga abagagga begatta n'okola n'abaalimu
1: Okay. Alright, shikumu musambu, katanyize mwenda pale FM kwetuli, wewele nyoku wango shake na mwasongo, tukubelela, ni program atakulaba, yeye akunyoma. Na yenga wanundi ne Sheikh Jamilu Muonge, mkulu wa twali, jiechi sasi, atenga ya sente wa makulu wa matwali, mkwanga wano, kwetulina yo wano, tutunulira obuweleza, ngabe bwafana gananga, munteka tekezo. So, gwatwe yunzeko, obokoza mwenye mkwa beyi nyo, osobola kusharinga, no sobola no kulikinga byonna nomala afuna mukisokula bakubyafa ebintu birimo ebyokuyiga ebingi obwongoloza nti obusiraamu tutandise saudi nokukolera abantu batandika dda okukola enteekateeka naye kakati ngojeko abawalimu abalabikira ku misimbagano ngoli aina kyakoze n'omulala bantu ki abalala betuyinza okwogerako kuba twali nga tunagendako kuba ku bantu ba bulijjo abalimu abalala
0: akati gamba abantu bano abasooka mu busiraamu okwatula ennyo okutta zino ez'olusiraamu n'okumanyamu amakulu yali nsonga nnene yali nsonga nnene nnyo kubanga olulimi oluwalabu sirwa wano sirwa wano
1: nedda
0: naye okusomamu ebigambo n'obijjamu nze nalaba ku bbaluwa nazijja ku sheekulumba oyo eyazimpa bbaluwa ezawandiikibwanga ogenda muba ogenda Dar es Salaam ogenda wawa yenna yenna naye nga ziri mu lulimi Luswahili.
1: Okay.
0: Nendala onti yali amaze okuyiga nga wandiika ebbaluwa mu mukwano gwe ng'agiwandiika mu lulimi Oluwalabu naye nga Luganda.
1: Oluwalabu Luganda. Mutabani we yagimpandikirako ku
0: mwalimu. Yagikuwandiikirako.
1: Mwalimu Yahya Karungi. Yawandiikanga mu Luwalabu Luganda.
0: Aha. Ekyo nakyo kigambo kikulu. Kubanga tewaaliwo nsomesa erabika nti ya Luwalabu. Olusome ddala ddala naye lwali Luwalabu olwogerwa obwogerwa ku bantu nga bazze okusomesamu si masomero naye nga bazze okusomesa kye tuyita ebifugi
1: ekifugi kwe kivaako abajjanga ne batula ku kifugi ne basoma sibe musomero eri naye nga badde ku kifugi
0: tewaliwo masomero
1: tewaliwo
0: masomero
1: abagagga era beetabamu
0: basomera mu mizikiti oluusi abamu basomeranga mu mizikiti naye kati okuyiga oluwala olulimi oluwalabu okusobola owandiika oluganda nti osiibye otya nno owasuza otya
1: nno
0: onoonya nnyo kuteezo naawe nezigamba nezigana oba oli awo neva eyinza okuba nga mu lwalu tojja kugifuna mangu
1: ogimuuka bubusi nogenda kukiddako
0: omungu wali wakkiriza omulundi ogulaba tunadda wano nja kukolesezaku mpapula ezo oisomeko olabe ng'abasajja ab'edda mungu yabawa fahamu
1: okutegeera
0: nebakola ebigambo bya katonda nebasomesa akati ekyokulabirako ddala kino nkyewunya nnyo nze ku bwange omusajja Sheikh Swaibu Ssemakula
1: amusaasire rahmatan wasia
0: eyamusajja eyamuwa shahadu yali musajja si muwalimu nnyo amuyitanga Sabbaani naye ng'akola wa gavana Entebbe
1: wa gavana Bank of Uganda gavana yali atwala ekitundu ekyo
0: ekyentebbe nga yakola bamuyitanga DC DC nga muzungu naye omwami oji yakolanga naye simanyi ngeri yatambula ojja okutuuka ku mwami oyo oba yali mukwano gwe atyame naye oyo weyagamba ng'ayagala kuyingira busiraamu eyamutuuza nashihadu namutuuma lerinnya lya Sheikh Swaibu
1: Ssemakula
0: Swaibu Ssemakula lyali linnya lye naye bwava awo genda okusoma ennyo okuta zino agenda azisome atuke wonna wana oyatamula nokutuusa okumanya mwenyo kuteeza naye okusomesa avudde musajja muki musomesa ennimi zonna nga asobola okuzisomesaamu oluswayiri yali asobola okuzisomesaamu n'oluganda asobola okulusomesaamu ngaabijja mu luwalabu tokyewuunya ekyo kyali kinene nnyo abasomesa sibaali baganda baali baswayiri era irimu wano esinga erimu ekiswayiriwewuunyiza omuntu okufunamu ekigambo ekigamba nti essaawa etuuse okufuna basheeka mu ggwanga muno
1: nkirabasaawetuusekyekiraba
0: ekyo
1: ok 17 katanyizamwera pal fm kwetuli webale nnyo okubanga otugoberera gwena ali ku mikutu gyaffe gyonna youtube channels ogenda maaso nokubanga osubscribinga nga obaolikinga program eno osobola ozifuna zonna newankubadde ezo ezabadde zikuyiseeko osobola okuzifuna ndi wano nze kalungi yahya musafandi ne mukadde wange sheikh jamiru muwonge okuwali ekisaasi tutunuulira obuweereza bwobusiraamu nga webutambudde kakati sheikh katwogere kubennaggulu katono munawo abasajja ngaabo abayagalanga eddiini yaabwe oba nga siwali mubanga sibasuubuze nabo mwabafunako
0: kubanga nze okutegeera kwange kino kitange yakintegeeza ekyamuleeta mu kifo ekyennaggulu kujja kusomesa
1: ojakusomesaimwayo
0: mwa kitundu ekyo abantu bonna okusomesa eddiini naye yali akisomesebwako amasheeka abakulu abaali mu ggwanga muno naye agamba nti kati genda osomese naawe ekitundu ekyo ofuna abaalimu naye simanyi bulungi nonge waali antaddewo ngenda kutegeeza entandikwaye nga bwejafaanana
1: inshaallah
0: akasembayo njagala okwebaza rediyo eno paul kubeera nga nyiikivu nnyo okunoonya abaalimu okusomesa eddiini y'obusiraamu ggwanga muno nsaba katonda ow'ekisa ekingi asaasire yateekawo rediyo eno era mu ngeri yemu n'abo bagikolamu bonna munga basaasire babeere baweereza balungi okunyweza ekintu kyaffe ekya kubanga kirimu ekigambo kya la ilaha
1: illallah
0: muhammadu rasulullah n'olwekyo nsaba katonda ow'ekisa ekingi abadde wano olwaleero nga nina neshe kalungi ono muzukulu wange bwetubadde ku muzindaali wano naye naye musaba katonda obulamu obulungi n'entegeera ennungi n'okwagala naffe n'atwagala okubeera nga tuzze ku rediyo eno musabira katonda muwangaaze emirembe gibeere ku ye
1: allright omuwuliriza waffe omulungi wa 17 katonyezimwenda pal fm lunaku lwaliro ebyo byetusobodde okuba nga tukugirayo abaweereza b'obusiraamu nga abagagga n'abo abaatali bagagga naye nga bawalimu biki bebawaayo kubanga eddiini yena ekulaakulana bwe buweereza ogambye bumazeeko emyaka emeka
0: kati waliwo mikwano gyange abaana bawaka n'abaala nti balabanga okuva mu 36 okutuuka olwaleero tuyisiza muko naye bakola enteekateeka inshaallah erabika nga tujja kuba n'omukolo ogwo gw'okwebaza katonda kunuusa mu myaka 9 gujja kubeera ku mariam high school
1: wamuwalawo
0: okgeti
1: mariam kisitu mariam kisitu rehema kisitu ekisaasi eri mistress mariam high school yebalira nomulimu akukoze bulungi abaana mubatwale rehema gyali kisitu abateeketeeke bulungi ate nga mukyala mugumu ddala
0: mugumuwagalanye eddiini naye ndowooza tulina kitwakkiriziganyako naye naye ku nnaku olwo ogenda kubeera wo
1: njya kubeera mushaba
0: simu tubeere fenna
1: yesibo
0: era nkutwale ndako muziki tugwaffe otukolo otulowooza nti redi yeno kweneita nafo kutuyambako
1: inshallah mwewadde bawuliza balungi akubayita abudde paka akaseera kano mukkirize nti eno programu ebeera atakulaba mukulu muzeyi Jamiru uno omulaba amuvaamu mwaka gwa 36 okutuuka olwaliro emyaka 9 gyawezeza tannakola jju eba jjubiri Paulo ebera jjubiri bire kale ajja kulya anatera okulya sentinale saa mukama Katonda amutuuse ku sentinale insha allahu taala atubadde ne Sheikh Jamil Muwonge okuvawali ekisaasi naggulu amanya nze Kalungi Yahya Musafa programu ebadde atakulaba yakunyooma tugenda maaso n'okutulira ensonga enyingi temuvaako mukutu ne programu eno bingi bigenda kubanga bijja ate bisobola okubanga mugenda maaso n'okubanga mubimanya tufunamu ebyokuyiga omuzeeyi ngono bakubuulira ekigambo ng'ekyo abaweereza bakola batya mmwe gwe munanga omuvubuka mpuliriza oba omuwalimu w'ennaku zino oba omulembe guno oba okozeewo ki nze Kalungi Yahya Musafa mbagaliza obulamu bulungi ababadde kumwenanga mugenda maaso n'okukoberera tubagamba nti mulaikinge mushyalinge ate tusobole okubanga tutuusa ku bantu obuweereza obungi ate 10:10 assalaamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatu
2: Bukawali abana olugendo gyavudde ayinza okuba nga akwesimisa kate mututumufu ayinza okuba nga yalikunga nayo bwoli tewasobola kubimanya wadde okubitegeera nefuna nga bulijjo tukuleetedde puroguramu atakulaba
3: kati no mubiseera ebyo myaka gwa 99 kutandika ddala ku nkomerero ya 98 okwata kw'abasiraamu okw'amaanyi kwajja
2: atakulaba kati gwe wuno oti
3: ate nawona era nzija bwetyo ne batukyaje nga tuze mwaka mulamba emyezi esatu nempita abakyala banga kwemagamba mwe jjinti manne obusibe bwe ŋŋenzeemu atasobole gumiikiriza
4: afumbire
2: yongera okutegeera ebikwatagana ku muntu oyo gubadde tomanyi ng'akupottolera kyenfuddewe buli lwamukaaga okuva ku ssaawa 4 paka 5 ez'ekiro tugiswa
5: Uwangi, uliyo tia lero.
6: Ndi bulungi.
5: Tuetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
6: Looza kubulamu bwa abantu.
5: Tuloozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
6: Elama gezi genkuwa, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
5: Supreme Fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubiri. Atere duamu ebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwesa nebuto mutu. Tono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloole gwanga Supreme Fla akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
7: Obaddo kimanyi okuyunga oluganda kigaziye ebyenfunayo yo baddo kimanyi nti okusomera munne dua yenga takimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira kyekimu yo baddo kimanyi nti abakyalo kusinga abasajja obungi kabonero kankomerero akatono zino nesonga endala nyingi zogenda okumanyanga efuni debitawo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwe dua n'ekitabo edua ezisomebwa ng'oli mu bizibu Tawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah mukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino yeshura imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi shura imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 9 abiri mu musanvu
8: omuzadde fula omwana wo wenkizo ng'omusomeseza mu masomero agamuwa ekyo kye yeetaaga kati nkuzigirira Faiha School kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School empereerwe gano ge masomero ag'omulembe agasomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'ekisulo ssaako n'abava ewaka Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nasare okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School Buterevu yeso gafaiha high school isambisa amaguru asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum mpya okogata kebye mikono awamu nebye dini chokanga ne computer chateko mwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 9 19 93 oba 0780 9 75 54 wamu ne 0720 2 9 19 93 Faiha Schools Mpererwe Sick Knowledge From Cradle to Grave
4: Uwangi, uli utia lero.
9: Ndi bulungi.
4: Tuetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
9: Looza kubulamu bwa abantu.
4: Tuloozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
9: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
4: Spring Fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo. Ebizimbo mobili. Ateredua mwebirungo. Ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda. Elange kwesa nebuto Mutono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolola eggwanga. Spring Fla akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
10: Tugire ku nsonga za dini zokka. Tuzikubakanyako ebirowoozo. Tukuwabula ssaako n'okukusomesa n'oyongera okukenkuka ebifa ku dini yo.
11: Tobanga omusiraamu yenna ne weenyigira mu kuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna abeere wa kitiibwa bwa wamwasi.
1: Ng'okozesa omukisa ogwa bino.
11: Siku nsonga yonna la tasubanna bannabo kuvuma si kya buntu ate si kya busiraamu omubaka yatugaanira ddala
1: okuvuma
11: tavuma tavuma wa kitiibwa
1: tavuma wa wansi
11: tavuma wa wansi
1: tavuma kisolo
11: solo tavuma muntu
1: wadde ekinyonyi kati gwe bovuma Anya kuhuru.
10: Program Mimbali Special. Buriro mkaga. Sawe mu. Paka serwezo kumacha.
12: Umwako guwede. Kwa marilizo kuseleke visiro vya shukran bebizi ho. Echife chilabili raba ana. Abataina muasirizi. Na yolo gendo lunoteru nagwa. Umwaka guno. Tudamu kuduka. Tuduka nechigendelewa. Tudukolo kuchiusi wabulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani. Biri abiri mumu kaga. Uansi wabulamu gugamba anti. Okuduka. Okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukran bebizi ho. Okuduka. Kwa angine kuzomweza abiri. Umwezi ogomenda. Umwaka biri abiri mumu kaga. Kukulikati over gogo. Jangungo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, omuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mituwale isatu joka. Ubi mituwale bili na chitundu, gwa linari city ya KFC.
13: Jangofu nekiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
12: Anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Duko luwula mo, duko rwa shukuran babies wa administration bro.
10: Good morning, Kampala. Pakidibuti Kampala. Kukuwa mchimaruji. Angijude sanyo. Saku nukunumirwa.
14: Ibinji vyo kendo kubango umanya. Ibitambula bigi na maso mugwanga.
10: Amamurize. Ngibubu kende.
15: Ndi wadembelo sigara mungu ya.
14: Acha hiti chikili zibwa.
15: Ngaro achi.
14: Ita tuwalia tuge nulaba nyumba zegula wisi sawa nye. Tuge ayi.
15: Oma inde chasi mwokwe unyisa. Acha haka kufuru wabweru.
10: Program etulio mukeze buli kumacha Monday to Friday okufukusawe mu paka kusawa sato ezo kumacha mbabuliza buli kumacha etulio mukeze
16: omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange betegeya bombo ku kyalo kibajje ngovudde bombo mu town somero liva ku nasare akutuka ku kibiina ekyomusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tunina de ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tunina enteekateeka eyambako kuba mulekwa tunina eddwaliro ly'essomero tunina staff bbiri eya secular n'eyeddimbu era nga center number zombiwe weziri ebisale byaffe bisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya Bombo Kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 0 0 8 8 8 oba ku noti 7 8 6 9 5 93
10: kiwedde ekyo kikakasiddwa ku lwomukaga ngene kuza omwezi 10 Oktoba wamu n'essaani ngene kuza omwezi 11 fungiza tukole Wopal of Africa Radio wagiwaga akawuwo akulakulanya likusigalira mabega ku mulundi guno tugenda mu maaso mujje tusome mujje tuyige kusaka magezi mujje tuyige ennunda y'enkoko ey'omulembe ekekereza okulunda embuzi ez'olulyo wamu n'ente jangu n'ekyotunda tusensera akatale okulima n'okulunda okulima emmwanyi ssaako n'okugattako omutindo tuliba kubeera ku Kalemo House okulina na Uganda Museum okutandikanisa wabbiri z'okumakya paka kawungeze abasomesa bangi abakugu mu bizinensi ebyenyingiza n'akatale abuuli b'amagezi amakampuni agana kyegekoleddeko gakutuwa ku magezi otandisa otya n'ebintu ebirala bingi nkugambye kiwedde fungiza tukole ne Paul of Africa Radio tuyingirira 200 jokka bukinga tikiti yo kate ngoyita ku noti 7 5 10 11 12 owagiddwa ship with us bannakinku mukujire mali okuva e China TV1 Women Mehmet Events
17: abalingeja tebagenda kubeera mu nnaku wana abi said radiallahu anhu wa abi huraira radiallahu anhuma anna rasulallah sallam qal rasulu yagamba wekitiibwa hadisi lqudus idha dakhala ahlu janna aljanna bemali mana okuyingira ejjana abantu b'omu jjana yunadi munadi omukowozi agenda kukoola abagayi baganda bange ebigambo bino bikulu bina biri binene bikulu idha dakhala ahlu janna aljanna bwebali mala okuyingira mu jjana abantu b'omu jjana saba allahuma jaalna minhum allah teeka abantu b'omu jjana nabi agamba omuntu asaba ejjana eminu esatu ku makya oba ekawungezi n'agamba allahuma inni asaluka aljanna allahuma inni asaluka aljanna allahuma inni asaluka aljanna ejjana enyini egamba allahuma adkhuluhu minni munyingizemu allah nkusaba onyingize ejjana allah nkusaba okuyingira ejjana allah nkusaba onyingize ejjana ejja yenyini ku lw'obulungi bwayo ebigirimu allah yagizimba ne yaqut yagizimba ne marjan yagizimba ne zaabu ne feeza egamba allah munyingizemu ate omuntu yekingiza جهنم اللهم اني اعوذ بك من النار اللهم اني اعوذ بك من النار اللهم اني اعوذ بك من النار جهنم يني قام اللهم اعذه مني ممكن اذا نكون ينجي تجاك سوره جهنم الله يمكم مياك يكم ست ان الله اوقد نار جهنم الله يقوم من جهنم الف سنه مياك لكم ثم بيذت نكفكم ميرو ثم اوقدها الف سنه نكم مياك لكم ثم حمرت نكفكم ميوف اجي مياك يكم بير بمالك ابالي بكم ابالي بكويه بكويه لا ngala tekitese tese omuntu yawangala kuno kusi nibamugamba saa nagaana okusaala kam ayat ayammeka ziringana ekigambo kimu waqimu sola wa atu zaka waqimu sola wa atu zaka waqimu sola wa atu zaka tugamba ki allah ngaokutawaza n'okusaala eddakiika 10 abantu bumera ku mbaga nemugana okusaala nimugenda mu meeting nemugana okusaala nobera mu kaofi nogambye okusaala abantu babadde mu ofiisi nga kuliko ente batambulya zitambulya ku bupiira nasindika bwati entebe netambula najjayo fairo byafumadda obutabo bwa banka bwayimirira dda buli kintu kyokola kuno kunsikiko eki embeera eri last ogenda waka olugendo luli last okulaba abaana boolulaba oluli last ogenda mu faamu olulaba olufaamu luli last okulinya mu matukayo olinya oluli last last ogenda ku ssomero oluyingo olugendo luli last ogenda mu dduuka lyo olugendo ku dduuka oluli last olusembayo burabyeko baganda bange abakitiibwa kadaffe baalaya batwala mungu abasaasire basheekhe lutaaya bakitaffe bamasheekhe bangi abagenzi allah ajja kukuddizaawo omuntu agaba allah subhana taala amutaasa amabalaayi akutaasa endwadde akutaasa ebizibu allah akuwa baraka mu bulamu bwo okusoma qurani egyo mirimu mirungi quran ejjudde baraka ejjudde rahma tugisome ejjudde shifa bali bayingidde jjana abantu b'omu jjana yunadi munadi omukowozi agenda kukoola n'abagambye ebigambo bino bikulu agambe inna lakum an tahyau fala tamutu abada bantu mmwe ababadde bakola emirimu emirungi muno ku nsi ne muziiza okwagala kw'emyoyo gyammwe bimwagala mungu n'agaana obutambuze ne mumuleka n'agaana riba ne mugireka n'agaana okutunda omwenge ne mubireka n'agamba okwambala ennungi ne mutakunamira nsi kutambula nga mwambala bubi ne mubireka allahu akbar inna lakum an tahyau fala tamutu abada mugenda kubayira bala mutumaina kuddeyo okufa olwolwo n'abalina jiro checking balina abasawo bamwina kampala road abalaba balina india era oba olinda kufa era bafudde abantu babadde bakeberwa nga akeberwa amukebere ne bamukebera omusaayi ne bamukebera amazzi ne bamukebera omubiri gwonna kufa tulinda kufa yamugamba allah subhana taala nabbi innaka maitu wa innahum maituun oni mufu na obo ndaba kufa na ina jiba somedde limusatu rahman kullu man alayha fani binabi kusiri akugwa yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram agana kusikala ko kusira yika allah abu yawm al qiyama liman al mulku al yawm ufuzi bwani ngabo namu naba fuzi twali ayogera bakao ngati twali ayogera bora list twali ayogera bora city wachi twali ayogera RC1, RC5, RC, RC5, RC6. What do you get? Limanili Munukul Yamali, Lahil Wahil Kahar. Nisio Nessis Varimutina. Obramo Baganda Bangabak Tawanida. Woman Aradel Akira. Oena Nagala Akira was Sahala Hasayaha. Akira Naj Tawanida. Wahuamu. Bishotunga Mukita Limushirik. Woman Aradel Akira. Oena Nagala Akira Musaja Muchala Muvuka. Was Sahala Hasayaha. Najtawani na akhiri ya kutawani na. Bandafi wali mkuba biwaji. Bali muzizarifa. Bade muzizarifa. Bade mina. Tawafu yokeri kwa kukowa. Okwetu la swafa ni marwa. Okuduka swafa ni marwa. Waluwa kukowa. Ogolo kwa usala tahajudu. Waluwa kukowa. Nukwa tamazi. Waluwa kukowa. Waluwa kukowa. Numusinga nasara. Mkusala dhuha mnimo kukowa. Okutuwa wansingo kura adhikari. Waluwa kukowa. Mina bigambo. Bisa bisa Allah. Hadisa ifa kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya gamba Abi Hurairah radhiyallahu anhu. أبي هريرة رضي الله عنه يا جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أنا متاني بجامو بيري حبيبتان الرحمن الله بيعلن الرحمن خفيفتان على اللسان بيعونيك ويتكلمي ثقيلتان في الميزان بكرة بكرة كبرى بيستنيك ميزان يوم القيامة بيتولى بيتقدر يجيكمك أولي ملقي بيوغري أولي كبودا بودا بيوغري أولي مكنني ميلون قولي ما بيوغري بيوغري أولي من دوكا يبي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يبقى يقول إن شاء الله سبحانه وتعالى أذكار والذاكرين الله كثيرا إيجو النبي مجاكتين زجنة جنجو قدكو تابل جينجرا بقيرا كبيرا مكويسيما لا مكويسيما إذا دخل أهل الجنة الجنة بيقول موكو إنجري جنة ما تمو مجنة ينادي منادي ومكورا جنة كولا إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا bantu mwe mugenda kubera bara mutu mugenda kudde kufa Allahu akbar buri mulkada inda kufa kufa onde kufa abasiru obulunji abasiru mu neti umusujja ujale bamukebera oyo marere ya typhoid kufa ati kusoka yo busosi mbagumya baganda banga bafiridwa abafiridwa nafe kuno kusoka yo busosi nafe ncha gogenda gogenda nako inna lakum man tasihu fala taskamu abada indwa do raise tawanya abantu nagene india milioni 2 milioni 3 Muluko wajude, rubaka wajude, sanja wajude. Mwalo, agabri ngeri gajude. Ya umela kayama tuwale kude ya kuruwala. Muno mnambu wa kuruwala. Aba nubani nebi uwade, ibitagambik. Ni hati ima weda gara. Kuchimungu chijanjaba uwade sadaka. Musadaka, enyo ala, ajawe, endwade kuruwa sadaka. Kuruku sadaka. Una kuruwa hidi unu sadaka. Ogame jine chime chine chita wanya cha pressure. Sadaka, sadaka wa mutualo, sadaka mituale vili. Wa inela kumantasuhu falatasikamu abada. Mungena kubeira ba, bala mtu mena kudeo kuruwala. Munu mbulambua kuruwala, mbulambua abizibu. Gena maruwali juu. Mbulambua mitawana, mbulambua accidenti, mbulambua bakwela likiria. Mbulambua babalai. Eche chikuru, chikena kubeira mbato bali ingire jana. Allah tuingize jana, tuwali kudeo kuruwala.
18: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutu kilize chiroto cho, awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigilize vya mebi gagawa zebi dimbuli minobu runze. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA Sako. Eno ya kuyambo kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey. Ezisangi makurubaga road. YPA building. Opposite access building. Enasa na naluvre, okumpi na maftaga Prompet, e Masaka, kukampala road, kumaftaga BNJ, ate mbalala, ku High Street Palace, tukubide, kunoti musamvu noti satu, noti, asatu munya, oba noti musamvu musamvu nya, asatu mutano, atano mwemu, omulamwa kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
19: Omuliriza wa fomulunji, olokusaba kwa wanji, program yolwaliro, ediduamu. Omuliriza wa fomulunji, olokusaba kwa banji, program yolwaliro, ediduamu.
20: Tukwaniriza mu program kugagawa na mpaka. Ikutusu wako, ichitongole cha orange, ichitongole, ichitafuwa na ukulewa ntituje mwenyanga, tuwe kulakulanya. Fuka landlord uva muzigo tandika business ya geje nga wekita kuchitongole cha Orange ukumanye bisenga wo kuba ko noti bidi noti noti chenda amakumi ana program kugagawala mpaka program kugagawala mpaka buliru mkaga ukufu kusawa tani zechiro mpaka kusawa mkaga

Please nkwaniriza ku radio pale kula iliyo mtu wa bulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uliotia mna Uganda jiu sinzira kubanga utega seko kumukutu wa guli lizibwa. Nze Nyombi Mahmud, nze president wa mfuna mpola. Mba niliza nyo mprogrami ya mwe ya lero. Iba tusibwa kichitongole echa orange. Nasala wu kutambula. Fena ba mfuna mpola mututambulira mchitongole cha fe. Mutuga gawalira kumpaka. Mutuluwanira kusobola okubanga tuva mbwavu. Mirimu jafe jetukola. Jejejo kugata. Jejejo kutete nkanya. Okusobola okuyimirira omufuna mpola. Yatasobola kufuna sente ya wamu. Yatasobola kufuna sente ya wamu na kule chintu. Mufuna mpola school fees. Muteka yo mpola mpola. Kubanga esomerisa school fees omundi gumu. Tetulisobola. Mufuna mpola. Echapa chitaka chigula mpola mpola. Watasula kufuna lumu sente kugula taka. So, nze president wa mfuna mpola. Kakati mwicho, yagade okubaniza mprogramu eno kugagawala lwa mpaka ekutusi wako orange. Chitongole cha orange, cha chitongole. Echava yo kutambula no mtu wabuli jo. Oyogwe kugambi mfuna mpola. Okutambula na ye mpola mpola mkusawolo kuchuso obulamu. Uluwale ilo, nesanyo. Okupategeza nti ebirooto byonna bisoboka. Bwoba osoose kumpuliza leero oba wakampulira programu eno togibeerangako, tugikola buli kiro saawa zibeera 5:00 buli lunaku olw'omukaaga. Programu eno ya kusituka, ya kweyubula, ya kugenda maaso, ya planning a future, ya kulwana kuva mbupangisa, ya kutandika business, ya wega si n'ebintu ebirala bigwa mu kkoweryo. Njagala kubuuza mpuliriza akadde kano ali ku radio. Tuli mu mwezi guguno gwa munaana. Leero tuli mu makati ga mwezi gwa munaana na kuzo mwezi 15. Kitegeeza tubula ye miezi ena bwejiti insha Allah okunzi k'omwaka. Emyezi ena jina kubanga tekikyawera. Emyezi ena jitule kubanga tunzi kumwaka. Njagala kubuuza mpuliriza biwa planning wewe wateka teka okukola mwaka guno. Olupapula list eyo gye wakola nga 3 December otuuse wanayo. Ku list okutwala inako ebirooto bingi. Twala inako ebirooto ebyokuva muzigo. Okufuna yuka poti ni kama kasete ntono zitia. Tuwaina kebiloto. Vyo kuzimba. Ili abo. Abali wafunye plot. Tuwaina kebiloto. Vyo kuwa muzigo ogwa rumu emu genda murumu ebiri. Kuda mudavo. Ale tuve mudavo. Tuzimbe. Waine chiloto choku zo mchalo ye yanova. Ngogambo yu mchalange wetu wako langa sente da. Nika kati, inteka teka zitu sewezo kumuza. Ya gende Saudi, na agenda mcheyo, ni mchankalana. Aha, ikiyoto chitu sewa. Mchala gwe, waine chilote chidayo mbufumbo. Iwo musajja guwazala mwabana. Mudemu pangobu la mkubanga, ugenze ke, na ugenze ke, libiganye. Ulijo mtima good daily, how far utu sewa. Utuse wana ichiloto cho. Ampliza buli chiloto cho nacho ina mbuongo. Waina plani yoku dayo soma. Okumaliza degree ye ya gana. Chitu usewa. Waino plan. Eyo gende Dubai. Eyo gende Saudi. E Bahrain. Okukwata kusente nzungu. Passport wajigoba kwa ya kumama kati chicha aganyi. How far? Chichu okoze kuchiloto cho li mplani ngokola. Waina plani yokuddayo kwetondera omuntu oyo gwe wasobya. Gwe wabbira omusajja, gwe wabbira omukyala, gwe wabbako sente. Kubanga ebintu bikabizitoyi. Waina plani yokuddayo kwetondera kitaawo. Wamukuba n'omuswazi ekyalo kyonna. Omukyala. Waina plani yokwetondera mujjawo. Olwo bye wamukuba ne wamukuba. I mean, how far with the plan? Omwaka guno bwanga kugenda, tugenda nakyo.
ampliriza tewali wokadde kona tusobola gamba nti ke katuufu okukola ekintu akadde akatuufu akokola ekintu ke kano bye tujja tukola buli lunaku ebijja byegatta some little work gwe tubeera nga tukola routinely every day ya adding up something big ne tubala ntukola ekintu ekinene mbadde njogera ku savinga nga sente bulijjo nkimanyi kwe kusomoza fena kutuyina nga abantu ngamba gamba nti tewaliiwo omutemwa gwa sente nti bwe naatuuka mu levo eyingiza emitwalo 10 oba 5 obaka kadiru njo okutandika okusavinga okusavinga sente gubeera mutima ng'otandika n'ekyekintu ekitono ky'olina n'okiteekayo buli nnaku akaseera k'okukitandika ekyo keekano tonaba kukola bukozi kusalawo guno omwaka wali ogambye nti ojja kuterekanga essente 10,000 buli mwezi tuli mwezi gwa 8 tubadde tukusuubira okubeera ng'olina 80,000 ku account saved kituuseewa bwe kiba nga kikyagaanye kiki kigaaniddewa tulina okwegayaaza ngaffe tulina okwenyooma ngaffe tulina obutekkiririzaamu ng'abantu ebyo ebikoligo bye tulina okukutula mu bbanga lino ettono erisigaddeyo ku wunzika omwaka insha allah bammemba b'ekitongole kino ekya orange bwe baabitegeera at the start of this year oba oli awo naaba abazze batukkiririzaamu ebbanga lyonna tuyambako bammemba okuva mu muzigo nga tubawa plan ey'okutereka ettaka ku kibanja mpola mbategeeza nti be twatandika nabo omwaka oguwedde omwezi guno ogw'omwenda ngenda ku z'omwezi 13 insha allah tugenda kubawa ebyapa tugenda kuishuwinga land titles w'ebyapa 23 bammemba abata abaasooka bye tugenda kusooka nabo mu kusooka nabo abo tekitegeeza nti bagenda kufuna bufunyi byapa nedda bagenda kufuna empeera y'okugumiikiriza bagenda kufuna empeera y'okwewaayo bagenda kufuna empeera y'okwekkiririzaamu bagenda kufuna empeera y'okusalawo nti teri muntu yali alina bakolera ku bintu byabwe okugyako bo baasonanga puuti za miliyoni 8.5 naye nga oli ateekayo 213 buli lunaku nga waliwo ateekayo 16 buli wiiki n'ateekayo 6 buli mwezi naddala bannaffe abali ku kyeyo ebyapa bigenda kubeera issued nga n'abanyini ababisonze tebakkiriza lwaki tebakkiriza olw'ensonga nti akasente bwe bakatunulirako babadde bateekateekayo buli lunaku tekasobola nga mu bwongo bwaffe tekasobola kuikwetinga abakuba mulindeko katono nga tekasobola kuikwetinga ku value ya kyapa kati nga bwe kiri wano nno wali okusomoza kwaffe abantu abakalubirirwa okugenda mu saving nekino banayika nkyogereko gwakalubirizibwa okusavinga ogenda kukola bw'oti abanyuma sente nti mulina sente entono okusavinga njagala okeere ku makya buli lunaku okwate akayinja mu luggya akasembayo obutono kamukamu kino okikole ku ntandikwa y'omwaka nga 1 January 2020 tugeze mu mukaga gwe tulimu akayinja kano tufune bucket oba drum ennene zineza bbulu ze mumanyi akakayinja buli lunaku ng'osuulamu akayinja kamukamu ku makya mutuntu n'olweggulo tulowooze nti oteekamu ekinusu kya siringi si 10 oba 2
buli lunaku muteka yunusu bisatu wacha bitano bacha meka no gamba anti drum weyo gusula yubu suzi tambulo gende oluva nyumalo mwaka miaka ebiri wa miaka esatu ampliriza aka inja kukoba dosula mu drum weyo bogenda no jibikula kaso bolo kubanga ka inja kamubwe kati drama yeba yenkanaki obuyinja oba tosobola bubala oba oyina kuyita bantu bakusitulireko muyiwe oddemu baleka mukamu kakati ampuliriza saving bwetyo bweri okutereka tandika n'ekitono start with something small tokaka tandika n'ekitono nenga it is a routine culture joli mukudevelopinga nenga ekyo kya bulunaku tekijja kuyimirira buli lunaku ngoteka y'enkumi bbiri bbiri buli lunaku gwe mutwalo gumu wiiki gye mitwalo ng'ena ndowooza omwezi oba oluvannyuma lw'emyezi kkumi n'ebiri myezi abiri mu ena emyezi ana mu munaana ez'enkumi ebbiri bbiri zigenda kuba zikola ki zikoze value ki ge makulu g'okusavinga mwenna muyina akawunti za mobile money ku ssimu buli muntu yenna alina mobile money mwali mulowoozezaako amakampuni ga mobile money gakola gatya ssente tunula in just 2 minutes eddakiika bbiri gambi bagambe mbitegeere bino mu ddakiika bbiri kampuni ya mobile money kampuni ya mobile money mudashika bili esobola okukola obuwumbi n'obuwumbi bwa sente esobola okukola obuwumbi n'obuwumbi bwa sente etya naye nga mudashika ezo teyina muntu gwejjeeko siringi ziwera 15 okuweereza sente ku simu endala basasuza sente me batandikira ku bitano waona olukumi kale katugambe ebitano bitano bitano kampuni ya mobile money oweereza omutwalo za wakyajinga wa bitano bitano omutwalo ate bwogenda ku mitwalo ng'ebiri olukumi lutandikira kumeka ku etaano okay chaji kale katandike ne chaji ya siringi si bitano naye ebitano oyo mudakiika ez'ebbiri nga abantu emitwalo etaano sipadde mu ddakiika bbiri abantu emitwalo etaano mu Uganda singa buli omu aba akoze transaction singa mu ddakiika bbiri just 2 minutes nga buli omu aweereza munno omutwalo Airtel oba MTN ekyajinga omuntu oyo siringi si bitaano naye nga ekyajinza abantu emitwalo etaano kitegeeza mu ddakiika bbiri kampuni y'essimu eyo eba yambalo mane eba ekoze miliyoni 2.5 in just 2 minutes ng'abantu emitwalo etaano buli mwe mugyeko singi bitaano bitaano sigamba lunaku sigamba saawa sigamba dakiika abiri 2 minutes kuba kisoboka ne 1 minute basobola zikola mu second ezo sente zembagamba naye nga bw'otunulira ebitaano bitono nnyo era tubinyooma tubinyooma tulina muno mu kibuga abasajja abalina obukodyo obwo bwe bakola mbalaba awo mu jjaamu abamu si bonna mulimu abajja nga bayitaavu kituufu ne mulimu n'abakola obukodyo tuludde mu Kampala kati tubalaba tubamanyira tubaawula omusajja adiployinga abaana mu Kampala wano abaana 20 ku street za Kampala ez'enjawulo banabana basabiriza abaala bakusitori ya NBS emabega nduza 22 mwena bafilminga omusajja oyo ne bamukolako investigations ne bamulaba avuga kawundo naye ajja kumacha na deploying abaana 20 of them n'abateeka ku ngundo za Kampala ez'enjawulo abaana 20 singa basobiriza sente ezo ku street
Buli mwana okuva kumacha uziwele ya sawa msao. Nga buli mwana asobodo kusoloza ye nkumi eziwele tano. Enkumi tano weziti. Kali kangambolu naku.

Ampuliriza kumumu abampuliriza bameka abayingiza emitwalo ensanvu wiki. Wiki nene. Bameka abayingiza emitwalo ensanvu omwezi na gwe musaala gwo. Nenga zine ensanvu ziwera zitya. Bano abasabiriza basabiriza 15 olunaku olusi biribiri. So kino kitegeeza kyampuliriza. Tonyoma. The value of money saved. Tolinda sente nyingi kungana. Tandika neche chitono. Chiteke yo every day, every week, every month. Ogenda kulaba nti mubanga lya miezi mukaga. E sente ezo zikoze chintu. Chechino chendi mubaga ambaba memba bakugaga walua mpaka chibakola. Nti bensi mbiza wazi value inga. Mu project hizo naze tuino kufedala kwene yava muzigo. Zita ambulida mkusevinga. Ate vya pavandi vijewi ya milioni ya munana milioni kumi kumina tano. Kubanga na zote tusobola ziku nganya sentezo. Aini gubasa suna milioni ya bilio mwezi. Ngoja gamba, mumiezi inanja kubangu zecha pachitaka. Wano mu Uganda abantu batono nyonga musala gwe gwa kakadi. A month. Batono. Atini mwaguma kwa kakade, tasobola kusevinga milioni yenyini. Renti, talia, taluwala, taluwaza, tasomesa vana, taina mchala, taina chi, aja kusevinga mitwala abili omwezi. Uwe mitwala abili omwezi, chija mtu alida banga choku gula puti ya milioni ya kumi. Ngulia sevinga mitwala abili omwezi. Chija mtu alida banga chi. Poti ya mio ni kumi, okujisa sula. Nateka imi tuwa lujia abidi abidi. Ampuliriza. Sijia imiezi ngama kumi ya tano. So, tandika nechitono. Save with purpose. Guagamba ntinjala kutandika kusevinga. Savinga ni purpose. Kubanga bo saving agarina purpose tuina choyinza kukola abantu banji baje mu office yango ali bagambaji che nyina milioni 3 nisimanyi cha kukola. Can imagine ngaze mugamba ati zingabire aita kiriza zingabire na mubuza wa savinga za yakati ambade savinga buli ro savinga sente nga tuina purpose ampuliriza ogenda kumaliriza sente oziridde. Ogenda kumaliza sente zina kye zikoze. Ngo savings with no purpose. Toina mulamwa lwacho otereka sente. Kubanga buli kigenda okujja maaso ogenda kubosa okigula. Kubanga sente ozirina. Ne sente zo savings nga za kugula ttaka. Bakubanje ttaka. Pluti bajibanje ako sente. Wallahi tosoa kukwata sente zo nogula mu a suti ya mitwalo nsanvu. You can't do that. Aba savinga nga ba savinga muku gagawala. Ba savinga ne purpose. No mula mwalu wacho savinga. Why are you saving money? Insongola chibu uta savinga na mula mwana purpose. Ujia kumaliza nge sentezo. Zonozi mazeo. Uzitade mbintu ebitagenda kugatako. Ngenda kuzo mwezi 13, omwezi ogwo mwenda, insha Allah. Tugenda kera nyo. Basi zigenda kusimbula ku ofisi ya fee, ya orange, au kuiga chambers kodi Kampala. Sawe emu, basi zija kubazi vao. Kuwango mkulu genda kutanaka sawa, satu insha Allah, gugwe sawa mkaga. Unakulu wa sande, abantu badea teba solo kuteke kira unakulu enkera. Omutwalo gumugo ka, ye transport, tuashimazo chitereza. Ogenda, no kuda. Tuwa lugumu goka mubas. Ida zija tukomia wao. Tusobola tugenda jitugenda. Tuba saba. Bamemba mwenaba na Uganda. Batu wagalize bidonji. Mukereko. Waditoli memba wa orange. Jangu. Jangu labeke bintu bino na masogo. Utugame tiba na yumusajyo na bade kwe diyonga abyo. Geringa sibi kiliza. Abantu nga bakwata ploti zaabwe tuina na bayiye matiriyo batandise okuzimba ninga kubonna teri yali asasudde kakadde ka sente nga agula plot